Jonathan. Diga sabi ang mga mula pin. Sa nyo sa wang usala, nyo sa to, eti ng boss. Dami tata at yung mabino kisuga. Oro nga na rin na lumis, eko kumakisuga.